0: akahora kuchu.
1: Hazi siya nyenye kublicha hii. Azidi kutuite rombe juku.
0: Yes, usaponde muku. Takama nyatesu, takashura
1: muku.